0: Ichaka kuntur manaraj puririchaspa, jotunmanta jurgurkamun huk t'inka botillata, chaita saqikun, julikuman uhachinampaj. Ajinatan kunturqa ripun, Alfonsota, wajmanta raymi wasiman kutirillantaj, tusurikuj, macharikuj.
1: Salud, jefe, ¿no? Kampa aparipamos kay huk t'inka chata. Chaita kaya. Ojay kiri kanyapak huay kaitokono sunyapak.
2: Ojay kusun, kaipi. Kay warmiwan kasarakushani. Aripayqa wichusqan karqan. Kunanqa manaña hinachu kanqa.
1: Ohaygusun sutiqun kanakama.
3: Soqaykusun waqachay.
0: Unay pachamantataj mana alinchu karqapun julikuqa, ramarak uchupi tiyashkan.
3: Ay, iksay! Ay, ay, iksayay, ay!
0: Mana pipas qawarinchu, chaykamataj, tutayaykapushkanña, tukuy runakunapas ripushkanku, paykunallaña qipakapushkanku wasipi.
3: Ay, iksayay, ay!
0: Ajinatan kay juliko karimasinchis kuyayta wañuynenta tarin. Mantataj, kay Alfonso huawanka mamampaj kayan manta orakapun. Alfonso antiapun.
4: Tatay!
5: Mamitay, chingay kuwarta. Amam sim rigi chamke mamitay hamamam. Chimpame yari.
4: Alfonsito, ama hinachitay.
0: Chairaikun waina sipaskuna, alinta rexinakunaikichis, manaraj tiyaykushaspa, kunan pachapeqa, manan yanka yankallachu iskayniyuq kayqa. Warmiqari kayqa, manan kay pachaman askha wawakuna aparqamuyllachu. Tata mamakuna, waina sipaskuna, alinta chaninchalinakuychis, rexinakuychis, mana kay kuyay Alfonso kawsayninpi hina tiyanapaq.